0: ngā oia te Māori.
1: Nō ngā tau o mua.
0: Tei rawa mai ki te angi nei. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.